audio. Enti mo ton nyamfaso momo mu bi nhye ombebo mu din ombekere ba biye wo mekura mi de ezi akoye ba ko mu de bi brɛ mekura beka ho amepɛ ngade ametiska tofofro biya biem wi ya na mi chete nwa mi chee

ampa obi ha wa dwen pa wa dwen ni what it to pa so boss nyame di hira na eba hira na eba na nka kuta sa adwuma na opportunity se be bia ma no.

0: Just what you need for summer is waiting at Target. Score must-haves from favorite day ice cream to e.l.f. beauty to Levi's denim shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Say, abante bi onye mfinsia adwunu nan wo kira fe kura nwo sua wo da adwuma. Dade adwumfo bi. Adwuma naja wo osua. Na abante no wonu kire mu a ya kene senka wo kwakwakwa kutwa wonu ne nua ketuati na ade kropoten a ode ekwakwakwa ye de ene yakopon ko aninim akira kwa ibirichu bi mu ode ne ko cheye asemu dansini ne bright osafo na wo de yentie nkyiremu kakra ode mai
2: andro na jobe 7:30 to 7:40 mo na wo de mamete noise obi se obi ikunu rombo na wo aso tietie mu tino mi pi if dem ba wanting na me mamme so pi na be the touch e ko inside o se me ko hwe e ko so but as me be one ho na idi e na me fetch ya say boy bit e twa bu ya na ka me ko friend se on the go na me ko no so no tinie e pi e so no so ko friend ko funti me so ko the next time na ko ho for boys we on the can me ko e di phone touch hwe wa na se ho na idi nti ye do touch no see e te ho ni ahwe die be ko so nti ye jine jina no ti sa se go ni pele nya na no ase ho ni mu as wo nya na no he ni sister na no ni pa no ho nti e na boy ba so tu nti o ko fa ba na se nti so ni pa ni kitabe kwa na si bibia se ho ye gidi gidi na wo ti jine jina no ni se boys ni bi so be kai ho
1: eti ye ye asem no mu dance ni bright osafo Pacho ba Facebook abe hunu abamu ana na nka ne bra pani ekọ akwakwetwa diti no ne se Argentina fo jezi no ehe emojanti na ya ya ne black ya Argentina fo jezi die ese ne Argentina die on ehe na bantie na kodi sanse mo ne no waro no ho a waye tintintrinti bi ho no he enti video no ba obehunu na ni nyina mu no unit committee member Esther Kisiwa echiremu a se die emrantu ane ba no mobuofu no person ka ba ntie no ko mu ja no kwan free at as far as yesu no nyame nko a
3: na afi boys ni so ani abre a o mo twetwe asikan ni ko nti ba pese e dio ye obi no mo so pese o mo ye bi ti na kasa kire me kwa na nko nti ma me ton sa free assembly member o ha ona boy japon se e no ni kan free police station ho na o mo emra me share meje victim no na sa e bi si no ye papa nti ampani ampa o no so di se adwuma no ye nam kwa so aye ko no idu community center wa na isi a police phone e na o mo baba je ni a odi sa juma no nche ba sa na nipa na e prepare ka ho no e wo se me de o mo ko hospital nti me so me bo me home modern se de be ya nti me de o mo akọ hospital ho ama nurse na ahwe o ampa ni a nam so mo mo prayer me ye na temamu fo na edi a chi no omo de ma ba ne se kan pese nko omo de bo nipa na okodi se ewu no nanso omo ya omo e prepare na omo kitikita ni mu pese omo de ne ko police station ho njo ba akoto se kan no e na de okita no no e kwoje e de ne nsa kwoje njo no ne nsa chi no e bie ye kra ye ko hospital ho na omo pumpam ye no ba akonso omo to ye no nso de ne nsa e je ye njo no nso e se twa nsa kon ne kakra
1: eti wei ene nsem a unit committee member Esther Kisiwa de twa I don't kasi ebon nkwantia eye apose fodi nkomo amkyere so no mwahyase eye asebno mhwehwemu na ya sabia e won kwatia so ye bowura ho na ese adokotafo ni mpenifo wo kyere se akoda na nka etwa ne ti no nipa no no kokodi sansem ne no mprepra ni nipa mienu a omso ekopra wo sadi siye no ho no omu nyina onmo edaye
4: ye twa kasi ne so Pani kwa nchefa bedi ya chile dema, jumekuwa kasi ya meyim, kutia nubwane, siye beton, siye kwa kufaba kuruimu, mechile Narcotics Control Commission. Lawyer Alexander Chumberima, ane diya tu jase wa chile, pani bia ususu si ufri Australia memu. Na wanuma befa meyimu, nubwane puduo, bese kilogramu no, ahasa adriyonu. Nyuma no, omu asasa ade kuro, ye nubwane no. Eye, nubia, chise anu wadini yi. No ase obi na yi o masutire na gya omdo mani di ntententententente a ene se wonom ne Ghana San Authority kopie mu a bowura court dem konya tumi krata ye se dabi enyoma bi besina ko entimuni akira mpa odi akire afedi okoy no koyi enyoma no ko bu ehon konta sikapudu anka omdi twimu faya